0: kwanza kakaka mwana ya suka oyo ngai na yo tomati napesi yo bongo
1: na sala.